0: za kandi bereye mu izina ryawe Yesu Kristo tubisavye
1: amen.
2: Mwejeje gukurikirana ikiganiro dusirangura ibyanditswe
3: kandi muhe mubona wa mugeni barahamagara bati ngwino kandi uwumva nahamagare ati ngwino kandi ufise inyota naze ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Ibyahishiriwe Yohana igice cya 22 ku murongo.

Gorane n'uyu mwanya ni isaha abakobwa b'Imana n'abahungu b'Imana bibananira gufata ingingo. Bariko baribaza kuvyarenganya. Ivyo baciyemwo, ivyo hariho umuntu afitaniye bariko bororeye hamwe ingurube na mugenzi we, ariyumvira ati no ni ingurube nayigenza gute? Mbanza kuja kuyigurisha. Ndibuka umukobwa twahora dusambana. Yigeze kumbwira ngo dusezerane. Nubu hariho bahora umuntu ari kavuga ati nzobanza gusezera wa mukobwa twari dusambana cyangwa se wa muhungu twahora dusambana hanyuma nce nihana umusezera mubiki uzoherayo hariho nabandi bavuga ngo nzobanza kunywa icupa rya nyuma ngo noneho nce ndariheba bizokwica iryo rya nyuma ugiye kunywa bazoca bagutera irindi mu mutwe ariko sivyo ndakwipfuriza mugenzi

0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umucyo umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwemuyere abane natwe kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana mbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzu byikubita imbere, ntuzu bisabe. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana bigabitanyo by'abase, nkageza kurunganywe rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanje, nkageza kurunganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanje je Uhoraho Imana yawe ku by'ubusa busa, kuko uwo rivuga ku by'ubusa busa jewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu uzukore abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanje je Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo je Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose. Nkaruhuka ku munsi ugirindwi, nicyo cyatumye je Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato ntaweza. Ubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu je Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe. Ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cyamugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure, babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira niho twovyumva, ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utubwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu, igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mwivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanjye rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije. Kandi ntimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugira 7 azarekugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe. Kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko umugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanje n'abana banje, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane ahondi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano, igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe. Ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe ibyagezwe by'uwishe umuntu. Ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa. Ariko uwo bigira atavyitumye, ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi, muze mumukure ku gicaniro canje kugira ngo yicwe. Ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura canke ari umufatanywe ntazabure kwicwa. Uvumye se canke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye canke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe canke umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa. Ariko niyasiba rimwe canke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko vyari bintu vyiwe. Abantu nibagwana bagaca ku mugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka, ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere k'ubugingo buhogwa ubundi, ijisho rihogwe irindi, iginyo rihogwe irindi, igikonjo gihogwe ikindi, ikirenge gihogwe ikindi, ubushe buhogwe ubundi, uruguma ruhogwe urundi, umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe canke umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho, kandi niyakubita umugurano wiwe canke umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iginyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo canke umugore agashika, iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe, ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica, nyeneyo bakaba baramwihanije, ntayizigame, ikica umugabo cyangwa umugore agashika, iyo nka ize yicishwa amabuye, na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano, atange icyo bazomucira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu, ari umuhungu cyangwa umukobwa, nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi, nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeri z'ifeza 30, iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi, canke niyagwimba ntarurumye, inka ikarukorokeramwo canke indogoba, nyenego azarihe icyo yari imaze, aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyenugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera, iyishe iy'uwundi, iyishe iyindi, bayigure bagabure ibyo iguzwe, n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nibyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yica, nyeneyo ntayizigame, ntazabure kuyiriha iyindi, umubyimba ukaba uyiwe. Kuvayo ikigabane cya 22, ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora, inka azayirihe 5, intama ayirihe 4, intama ayirihe 4. Umusuma nibasanga amena bakamutsindaho, uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore. Ariko uzomwica izuba rirashe, amaraso yiwe azomukora. Umusuma akwiye kuriha. Naho niyaba adafise icyo ariha, agugwe ahogwa ubusuma bwiwe. Niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama, azayitangane n'iyindi y'imperekeza. Umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu, akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi, azamurihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza, cyangwa ku mizabibu yiwe irusha iyindi kuba myiza. Umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa, ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose, uwacanye uwo muriro ntazabure kubiriha. Umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe, uwabyibye niyaboneka azarihe ibingana nabyo 2. Uwabyibye nataboneka, nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize ko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we. Mu byo kugungana byose, naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyanki ibindi cyanki kindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku mana uwo imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyankinka cyankintama cyanki kindi gitungwa cyose kigafa cyanke kikavunika cyanke kikanyagwa atamuntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe azakirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi nimuze mumureke ngo abeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je Uhoraho jenyene azarandugwe gose munyamahanga ntimuze mumugirire nabi cyanke ngo mumuhahaze kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa nihaze hagire umupfakazi cyanke impfubyi mucuranguza nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo maze uburake bwanje bukaziriringa nkabicisha inkota abagore banyu bagasigara arabapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi nihagira ugurana amahera umuntu uwariwe wese wo mu bantu banje umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishuza kandi ntaza mucire ayinyungu nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe none yo kwiyorosa iki niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi nihaze hagire urogota kuri jewe imana cyanke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye ari ku byo mwejeje ari ku binyobwa byanyu imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe abe ariko muzokora no kunka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo buriza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyime. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama zikirangara kiri mu gahinga izarizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore, agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose, kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira gasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

abavuga butumwa nabizera benshi mu mashengero atandukanye niberekwa ibiri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana bagifata y'igitabo cyuzuyemo amajambo y'amayobera atagira insiguro. Bamwe baravuga bati nta muntu n'umwe yo yatahura mbere ibiri muri icyo gitabo, babifata nkaho bitagira agaciro na gatoya. None ibyo bavuga byo barukuri haba namba. None igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ninde yacanditse? Cyandikiwe hehe? Mbehoho, cyanditswe ryari? Amajambo yanditswe muri icyo gitabo yayakuye hehe? Yandikiwe bande? Mbega aho bahuzuyemo amabanga adatahuritse nk'uko benshi babivuga? Nibihe bintu by'agaciro dusanga muri icyo gitabo cy'ibyahishuwe? Umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe ni Yohana. Uyu Yohana ntabwo ari Yohana umubatiza nk'uko benshi babyiyumvira. Oya, ahubwo ni Yohana mwene Zebedayo, ari nawe mwene se wa Yakobo na wa mwigishwa Yesu yakunda cyane. Uwahoze ari mwene Nkuba yahinduwe na Yesu aba intumwa y'urukundo. Nicyo cyatumye Yohana akunda Yesu cyane. Ibi birasanzwe ko uwababariwe byinshi ariwe akunda cyane uwamugiriye neza. Uyu Yohana kubw'urukundo yakunda Yesu byatumye amwamamaza hose, bitera abapagani b'i Roma kumwankurunuka kuko batagomba kumva ukwiragiza hose izina rya Yesu. Nk'uko bari bamaze kurenganya abatari bake bagiye bamamaza izina rya Yesu bamwitangiye imbere, na Yohana ntibamwihanganiye. Nero uwo niwe yatanguje guhama abakristo ashigikiwe n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Uyu yicishije Paulo na Petero hari nko mu mwaka wa 68 inyuma y'ivuka rya Yesu. Si ibyo gusa, yaricishije n'abandi bakristo benshi bo muri icyo gihe. Nero yahavuye asimbukwa ku ngoma n'abandi bami batwaye igihe gito cyane bivuye ku ngorane zo kutumvikana mu bya politike muri icyo gihe. Mu mwaka wa 69 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Vespasiano yima ingoma maze asambura Yerusalemu mu mwaka wa 70. Vespasiano yahavuye asimbukwa ku ngoma n'umuhungu wiwe Tito, ari nawe yahoze ari umugabisha w'ingabo ku ngoma yiwe. Tito yahavuye akugwa ku butegetsi na Domitiano. Uyu Domitiano niwe yafashe Yohana amuterera mu ngunguru y'amavuta ariko arabira, maze Imana iramukingira avayo ari muzima. Domitiano ntiyarekeye ngaho, yaciye afata Yohana aja kumuta mu izinga rya Patimo. Mw'iryo zinga Yohana niho yaherewe ibyo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe. Soma ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo w'9. Nyuma yo gutabwa mu izinga rya Patimo, Yohana yavuye aronka umwidegembyo ava muri iryo zinga, maze asubira muri Efeso. Aho naho akaba ari naho yari asanzwe aba. Amaze gushika mu gisagara cya Efeso, yahandikiye ibindi bitabo 4 dusanga muri Bibiliya nk'uko byagiye bikurikirana. Igitabo cya mbere cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Igitabo cya kabiri cya Yohana n'igitabo cya gatatu cya Yohana. Nubwo ibiri muri iki gitabo byanditswe na Yohana, amajambo arimwo ntabwo ari aya Yohana. Oya, ibiri muri icyo gitabo n'amajambo ya Yesu. Soma ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya mbere ku murongo wa mbere. Yohana
yemeza kandi ko ibiri muri icyo gitabo ko yabihawe ku munsi w'umwami, umunsi w'isabato. Soma ibyayishyuriwe Yohana mu kigabane cya mbere ku murongo w'icumi. Abaruka ku wa mbere w'iminsi ndwi, umunsi Yesu yazukiye ko ari wo dimanche, bakunda kwishimikiza iri somo ngo Yohana nawe yaruhuka ku munsi w'umwami nkaho atari ku munsi w'isabato. Ivyo none vyoba ari ukuri? Haba namba. None Bibiliya ivuga iki kuri ivyo? Bibiliya ntabwo ivuga ko umunsi w'umwami ari ku wa mbere w'iminsi ndwi, dimanche. Oya, soma Mariko mu kigabane cya kabiri ku murongo wa 27 n'umurongo wa 28. Erega ntabwo na Yesu yahinduye umunsi wo kuruhuka ko? Soma Matayo mu kigabane cya gatanu kuva ku karongo ka 17 kugeza ku karongo ka 18. Mbere gushikaho Yesu azogarukira, uyo munsi ntuzigera uhinduka. Soma Luka 16 ku karongo ka 17. None byaje gute ngo umunsi w'umwami, umunsi w'indwi ari nawo umunsi w'isabato, witirigwe umunsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo dimanche? Abakirisu gito bo muri icyo gihe nibo bashatse guhuza inyigisho zabo n'iz'abapagani. Bashaka guhuza ikiruhuko n'icyo abapagani basengerako ikimana zuba umunsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo Sunday. Kuri bo izuba ryari umwami w'ijuru, nayo ukwezi bakwita umwami kazi cyangwa umugabe kazi w'ijuru. Soma Yeremiya mu kigabane cy'indwi ku murongo wa 18. Soma kandi Yeremiya mu kigabane cya 44 kuva ku murongo wa 17 kugeza umurongo wa 25. Mugenzi, umunsi w'umwami Yohana yerekewe ko ibyo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo ari umunsi w'izuba Sunday cyangwa umunsi wa mbere w'iminsi indwi, umunsi abapagani basenga ko ikimana zuba. Umunsi w'umwami uvugwa na Yohana n'umunsi ugira indwi, n'umunsi w'isabato, umunsi uhuye n'igitigiri cy'imana cyuzuye kandi gishyitse, igitigiri indwi. Igitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni igitabo gishyitse, ibirimo yabihawe ku munsi ugira indwi, umunsi uhuriranye n'igitigiri gishyitse cy'imana aricyo gitigiri indwi. Ivyo biranigaragaza cyane muri icyo gitabo, kuko igitigiri indwi kiguma cyisubiriza muri icyo gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Raba namwe bimwe mu bigaragaza icyo gitigiri indwi muri icyo gitabo nyine cy'ibyahishuriwe Yohana. Mu kigabane cya mbere ku murongo wa 4 tuhasangamwo ivyerekeranye n'amashengero indwi, nayo mu kigabane cya mbere ku murongo wa 12 havugwamwo ibijanye n'ibiterekwa kw'amatara ndwi. Mu kigabane cya mbere ku murongo wa 20 havugwamwo iby'inyenyeri ndwi. Mu kigabane cya 5 ku murongo wa 6 havugwamwo iby'amahembe ndwi. Erega mu kigabane cy'8 ku murongo wa 2 naho tuhasanga iby'abamarayika ndwi. Mu kigabane cy'10 ku murongo wa 3 tuhasangamwo iby'imituragaro ndwi. Mu kigabane cya 13 ku murongo wa 1 naho havugwamwo iby'igikoko gifise imitwe ndwi. Mu kigabane cya 15 ku murongo wa 1 tuhasanga iby'ibyago ndwi, nayo mu kigabane cya 17 ku murongo w'9 tuhasanga ibyerekeranye n'imisozi ndwi. Mbega igitabo cy'igitangaza, mbega igitabo cy'igitangaza! Si ibyo gusa, ubwacyo kigabuye mu migwi indwi. Umugwi wa mbere ni kuva mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 3. Havugwa ibyerekeranye n'amashengero ndwi. Umugwi ugira kabiri ni kuva mu gice cya 4 kugeza mu gice cy'indwi, aho naho
havugwa ivyerekiranye n'ibimenyetso ndwi. Umugwi ugira gatatu ni kuva mu gice cy'umunani kugeza mu gice cy'icumi na rimwe. Aho naho havugwa ibijyanye n'inzambi ndwi. Umugwi ugira kane ni kuva mu gice cya cumi na kabiri kugeza mu gice cya cumi na kane. Aho naho havugwa iby'ibikoko ndwi. Gatanu ni kuva mu gice cya cumi na gatanu kugeza mu gice cya cumi na gatandatu. Aho naho havugwa iby'ibyago ndwi. Umugwi ugira gatandatu uva mu gice cya cumi n'indwi kugeza mu gice cya cumi n'icyenda. Aho naho havugwa ivyerekeranye na Babuloni. Nayo umugwi w'indwi ari naho umugwi wa nyuma ni kuva mu gice cya mirongo ibiri kugeza mu gice cya mirongo ibiri na kabiri. Aho naho tukaba tuhasanga ivyerekeranye na Yerusalemu nshasha. Mbega igitabo cy'igitangaza! Mbega igitabo cy'igitangaza! Iki gitabo kandi tugisangamo imirongo indwi yerekana imigisha. Hahigwa usoma, hahigwa n'abumva. Tubisanga mu gice cya mbere ku murongo wa gatatu. Hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Tubisanga mu gice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na gatatu. Hahigwa uba maso akazigama impuzu ziwe, untagende amenya bakabona ubwambure bwiwe. Tubibona mu kigabane cya cumi na gatandatu ku murongo wa cumi na gatanu. Hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Tubisanga mu kigabane cya cumi n'icyenda ku murongo w'icyenda. Uri mu mugabane w'ukuzuka kwa mbere arahiriwe kandi n'uwera. Tubibona mu kigabane cya mirongo ibiri ku murongo wa gatandatu. Hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Tubibona mu kigabane cya mirongo ibiri na kabiri ku murongo w'indwi. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo. Tubibona mu kigabane cya mirongo ibiri na kabiri ku murongo wa cumi na kane. Mwene data nkunda, ndasaba Imana kugira ngo iguhe kuboneka muri iyi migabane indwi y'abahigwe. Mbega igitabo cy'igitangaza! Mbega igitabo cy'igitangaza! Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni umugisha kuri twebwe, kuko kirimo ubutumwa bw'umwuzuzo kandi n'indunduro ya Bibiliya yose, uhereye mu itanguriro ryayo ukageza mu mpera zayo. Ehiraba namwe, isezerano rya kera ngo Mesiya azoza, isezerano rishasha naryo ngo Mesiya amaze kuza. Mu byahishuriwe Yohana naho ngo Mesiya agiye kugaruka. Iryo sezerano ry'uko Mesiya agiye kugaruka ryigaragaza mu bice nka byose byo muri icyo gitabo, uhereye mu gice cya mbere ku murongo w'indwi kugeza mu gice cya mirongo ibiri na kabiri ku murongo wa mirongo ibiri. Igitabo cya mbere cya Bibiliya kivuga ibyo kuvuka ku isi. Igitabo cya mbere cy'isezerano rishasha kivuga ibyo kuvuka k'Umukiza Yesu. Igitabo kirangiza Bibiliya nacyo kikavuga ibyo kuvuka ku isi nshasha. Mu gitabo cy'itanguriro, Bibiliya ivuga uko inzoka izokomeretsa agatsinsiri ka Mesiya. Isezerano rishasha naryo rivuga uko ubwo buhanuzi bwashitse kuri Yesu. Ibyahishuriwe Yohana nabyo bisobanura uko Mesiya azomena umutwe w'iyo nzoka Satani, ubutazokongera kubaho. Igitabo cy'itanguriro kidondora amahoro n'ibyiza byaranga paradizo iyo muri Edeni. Imana yabana n'abantu ba mbere mu iryo tongo. Bibiliya irangiza n'amajambo yo mu byahishuwe yerekana uko tuzosubizwa paradizo irangwamo amahoro n'ibyiza gusa. Imana ikongera kubana n'abantu. Soma ibyahishuwe mirongo ibiri na rimwe kuva ku murongo wa mbere kugeza gatanu. Mbega igitabo cy'igitangaza! Mbega igitabo cy'igitangaza! Icyo gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni umwuzuzo wa byose. Kidondora ibyabaye ku ishengero ry'Imana
uhereye mu gihe cy'isezerano rishasha ukageza no mu bihe byabayeho nyuma yaho mbere kugeza ku mpera y'iyi si ubwo amahoro azokongera gusasagara. Mu ntango yacu ni igitabo giteye ubwoba cyane ariko kirangiza gihumuriza mu buryo butangaje cyane, kikatwereka uko tuzoba muri paradizo tukabana n'Imana mu mahoro asesekaye cyane. Genzu nteza matwi, nimuze dushimire Imana iyo yaduhishuriye ibikomeye nk'ibi ibicishije muri Yohana, ikaba yabitumenyesheje bitaraba ngo tubyitegurire bitazodushika ko giturumbuka.

kuramukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguhe umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira ni umwansi umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye, turi abantu bawe, nawe uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ibyo bituma biri mu mitima yacu, bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwo umutima mushasha, duhinduke ibyaremwe bishasha bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu.

Ero bakenyezi ko kizira kikaziririzwa kwegurira ishingano zawe itarano zawe Imana yaguhaye ngo zirekere umugabo wawe kamere yiwe nishobora kubimwe niyo umugabo wiwe ntibikunda. Haleluya, haleluya. Kamere y'umugore ntabwo ishobora kuba imwe niyo umugabo ntivyokunda. Akwiye kumenya ko baringaniye akagendera iruhande yiwe arangura neza ibimuraba. Haleluya. Abagore bakwiye kurangura neza ibibaraba ni gutyo nyene no ku mugabo mubimwereke impamvu ko umugabo yoja kwinjira mu bikorwa by'umukenyezi kandi umugore wiwe ari ngaho mu bikorwa by'umugore umugore akinjira mu bikorwa by'umugabo kandi umugabo wari ngaho. Ego mwese muri kumwe mugahanahana gufashanya ibikorwa runaka kugira ngo bikunde ntihagire uwuvuna mugenzi we. Yesu ashimwe. Nagira mvunira kagohe abakene ubwo mvuze ngo habeho gufashanya bakenyezi igihe cyose uzoba uri mu bikorwa byawe umugabo wawe muri kumwe ntuzoca

Haleluya. Haleluya kandi. Turashimiye ikoraniro ryose ryagiriwe amahirwe yo kuba mwiyi nteguro Imana ibaho umugisha. Twongere tunashimire naba bakozi b'Imana bose kuva integuro zigitangura Imana ikaba yabakoresheje Imana nabo nyene ibaho umugisha. Tugiye rero gutandukana ariko dutandukane kubw'umubiri kubwampwe mutwiyumvirane ko kandi twibutswa kwejo mu gatondo tuzoba turi muri kino kibanza. Sinzi ko pasiteri haraka jambo avuga ku nteguro yari ku uyu munsi irangiriye ngaha Imana ibaho umugisha.

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka.
0: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: Chena sa nam mokracho na ime nam ngene wacho na ime rekana.
1: Mhm.
0: Kanche bona ngene wacho ba isingi za ukana pinu mutango we.
1: Mhm.
0: Ama chepa na isa ukana.
1: Mhm.
0: Chepa na naomba iwo kumore.
1: Yego.
0: Chepa na masengesho ingoma ya rubona.
1: Mhm.
0: Bona mukuru wiwe Jack ingoma ya rubona.
1: Mhm.
0: Kan chempo na mashoke ukana.
1: Mhm.
0: Chempo na boyfriend yari la kunyavira ambara mutango we.
1: Mhm.
0: Chempo na boflebo na ne kokano ko unyavira ambara mutango we.
1: Mhm.
0: Le kan chempo na wanzo kusukuganda ukwaza murakot.
1: Mhm, rakoze nawe.
0: Mwaisa kikoni wa kuyamwaisa mukakuruti.
1: Mhm.
0: Sawa mukirishuruke.
1: Amen.

0: ntasho zari ntasho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha. Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwishima nene yasukira saze jamatisa ku rufatwa na Rezare mu karama.
4: Na mama Bera ibubanza ku rukumbu. Na mama Darirene ufasha wanje kubakanye.
5: Ngomba kora mu tabagenzi bose mu gihugu. Iba kiwe na magabo ni mutamaze Firina n'abana biwe.
6: Ndembo ufasha wanje n'inyonde mara nkaye. Ndembo na ananiasi kitasa.
7: Bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa

0: ariko kuita pul fosfo karsiki. Ikindi nuko ino vitamine D icha ituma abasoda bagwanira umubiri bakomera. Nibi bimenyetso by'ikena rya vitamine D mu mubiri w'umuntu. Ukoroha kw'amagufa kubana ibyo tokwita hashitisme. Nuko kandi ashobora kuba ukoroha kw'amagufa ku bantu bakuze. Ivyigwa vyakozwe n'abahinga byerekana ko abantu babangamirwa n'ikena rya vitamine D ari abatama n'abatamakazi usanga bitega ku kazuba gake. Ikindi abantu babangamirwa n'umuco, indwara zo mu maramato zituma ifungurwa zitinjira neza, hamwe n'ababyeyi bibungenze na bonsa. Nibi ha bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine D. Indwara z'amara, ifungurwa nkene muri vitamine D, kutaja ku kazuba n'ibindi. Nayahe masoko ya vitamine D biciye mwizuba Imana yaduhaye, twabonye ko imishwarara y'izuba na cyane cyane mu gihe atari izuba ribabaza ryakiye ku rukoba rwacu bituma munsi y'urukoba bya bintu biriyo tuza kuronka vitamine D ku rugero rwiza. Abahinga kandi barerekana ko nko mu vyamwa dushobora kuyironka mwivoka. Dutanga karorero, igivoka ripima amagarama ijana riba risanzwe rifise mikrograma zitanu za vitamine D ya kabiri iyo twokwita ergo calciferol. Murumva rero yuko Imana ni gitangaza, haba ku bantu bari ahantu bataronka izuba Imana yateguriye ubuzima bw'umuntu ko ashobora no kuyironka biciye mufungugwa. Hari umuhinga w'ivyiyumviro akongera kaba umunyepolitike w'umwongereza yitwa François Bako, yabayeho mu 1561 kugeza mu 1626. Niwe yavuze ngo umubiri muzima n'umushitsi muhire, nayo umubiri ugwaragurika uzirikiranye newo mu magogwa. Cuti namwe bagenzi twari kumwe muri kino kiganiro cacu intango shasha. Turabonye ivyiza vya vitamine C hamwe na vitamine D. Ni amahitamwo yacu yo kumenya uko dukwiye kubaho n'uko dukwiye gufungura kugira ngo imibiri yacu igume ari mizima. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu. Mwari kumwe na mwene so Nkuru Nziza Amede. Nimba mufise icyo mwotubaza cyangwa mwotwunganira, mwoturondera kuri izi nimero zikurikira: 61 91 39 61 cyanye 79 74 19 77 77. Naho ubutaha Imana ibahezagire.
1: Cyari kiganiro intango shasha, kiganiro kidufasha kumenya inyifato twogira kugira tugire amagara meza. Turabasezeye naho ubutaha.

atankunda umwasi wawe ni yasonza umugaburire umwasi wawe ni yagira inyota umuhicanywa ni wagira ucyo uzoba umurunze kamakara yaka kumutwa ikibi cyoye kukunesha nyamara ukinesha cyiza haleluya.